0: Whamung bene mo panongo mai.
1: QMIA FM. Find us on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps.
0: Whamung bene mo panongo le mai kataki e ki kai mumu a koi ai e atu tau mea koi kong whatonga e ko wale aku suata ku kai kai ko teine la atu ia without fastener to go see eh ka mea ta ko e angi ku tata ni nai ka tuk fuk me fukit me aga pulo keile de pe fukit tau kala sulu aki eh pa ko yen ta ma ukwa inga pa mo black and white ahon ko ia eh yen ta ma
2: wa wia pe ko va inga yen ta eh
0: pa ku ko ko liki fukia ko te me ta ai wala ta ko te fuko ia Eu mago da heima. Ko ke tin fu ko yau tola bita kauto ngai.
2: Toko la yau pito.
0: Tola bita kauto ngai.
2: So ke kau na fu ku fifi. Oku toko fia ma toko ni ma.
0: Eu mago toni me toko na ka wai ngai. Oke ki le ka ta hai ko e ko kasi no ku oku mari a poloni.
2: Io.
0: Ah na ha winu si la. Ai winna e. Oku palo vai ngai wala ta e.
2: Io. Ye ka u hingoa fo o wi na ka seu ya na ka lau hake. Teke ko ilawe u hingoa ko ia. Kau ke ia I pe a Sean New.
0: Ia, ke pe a Sean New.
2: A Ali Moteu, mo e tamai tangata ko a Kanesi Lolohea.
0: Ia, ke pe.
2: Kona o taulu peo ko u ilo. Toe ngā ia mo wina.
0: Ko toe ngā rewa ia ne nau heni peki mua, na nau pa inga peki mua, ai he. Kau me fuke a liiki, o kuna tutonga nato kau kau pa inga, he. Ia. Pau kau fuke mea lelei, mao exilini kau tamako ia, tokon ko ia. Ko e unia niu kwa ki totongi, ko me pe mola wa whai, ko e toko ni pe ki hen.
2: Kumi
0: ngā ue. Mo aene ngā ue, mo aene nofoanga. Pane toki totongi e mea ko toko ia. Ka oku wanga likia totongi ka uwa inga. Ko ka uwe hei ngai mea, ingi feitu uko e ni. Pe aku ki I whai ngā taa au pita, fefa uhea mo mo liki. Pa mo EFL, hangu na totongi lere, anato ka uwa inga. Ake he. Ko yanga e ko, uwa inga. Aga pulu I taimini mau feituin o kuhafu ke moko moko. Fui ako ne waka ne osi misi ki moko atu masi. Nau ala nga oe au pule lulu to pule lulu. Masi, au pule lulu, tikai, au tu au pule lulu na alake nga oe mtase mutu. Oi au e whakapu. Moko si atu hok saket mumi au ki moko pe.
2: Na mau I waka mau tolu ya he aga pulu. Sa koe fwe nofo I tu afu au kakato. Ai ene momoko mo te haviri.
0: Ko haviri ni ko me ene na momoko taha. Paka pata ki whatonga I tangu haviri momoko ai. Ba haviri mai me whetu uken pela mo I mea. Whetu uke koe ai sinou.
2: Snow.
0: Po tano ke sinou. Ka whoki he ngahi mea aku kai ki tau wha manako ki tau toltonga hai aluki ai.
2: Kia seke snow.
0: To se ala ke sinou na mamto skateboard e sinou. E tau e taha kwa uvi mo mele. Mo tamakio. Sai apu toko, koe kawe he sipoti whakalata mwane.
2: Iyo, ka koe tō ma mahi au pito, he? O whewhika snow?
0: Ika, o mōlu pe snow. Ika pe snow, o mōlu, yes, snow whewhika. O koe snow whae koe mea ai o mōlu, ya. Tere tō ki tāia mea, iyo, whewhika peka, o mea o whae koe skate koe snow o mōlu. Tere tō ki alu ki tā ma mao atu mea koe, o kukwai koe ke whai ai koe ha lahe aluholo ai o whewheka rea. Te siot pita ilo I koe ai ngingila mai koe asi nou yo lunga ilo rea o whewheka. Kaka kawe mea ifo mwoni.
2: Na mau snow pa I Australia?
0: Iyo, na mana mau ki whee koe na...
2: Of mai?
0: I atu I...
2: Tumut?
0: Tumut aluhe mountain koe ya, close him mountain.
2: At the snowy hydro, he?
0: Iyo, aluha toi paasi atua yo hifo I foko whee koe
2: na... Selawini, like Mount Selawini?
0: Ika me taha. Sitten kun me tälleen tapukalla mati. Siika kauhean mea ifo muoni.
2: Si, koku nofo koi Englanti, he? Oku ikai ke, nei, wevoi ta uko e tolu koko nofo iai, ikai ke ulava ui aanga, ke he silke he snow, he aho Christmasi. Mwen nofo fale koe he aho Christmasi. Fai ke he peia ke akita ku nofo I Australia, he koe Christmasi Australia, lahi pe nofo I tua. Iyo, mwen lahi koe nofo I tua, he? Koe, koe pongpongi o fusko e luva seo atu, o ku hine hina ata ata pe atu a aku, pa koe nofo fale ata ata pe, o ku ki fai ke he a e Christmasi, ia e nofo koe I Europe, he time Christmasi. Koe, koe.
0: Ko Europa ki aku me. Na mo mo fu na to time ni.
2: Iyo, iyo. Teo teo na teo ke nao huke sama.
0: Kau tau tolu fuki a ku tau... Kui ngā ke... Ie tai mini. Tai mini fuki no alu toke ke sama na toi tai mini. Iyo, iyo. Ka tau alu toke momoko.
2: Paso, no fukoi inglani, ko e sama e tokito e la aia he laine tahataha po uri. Ulau e tau tolu e tahataha po uri. Ka tahataha aia... Okay, tu bela ai, okay, fai belo eta kai holo, okay, mama pe.
0: Eta ta pouri.
2: I o ka koi winter he fai tu na mau no foi ai. O os pouri, o os kamata ke to la ai, la ine hafe fa. Fa hafe ni ma os pouri. No no e.
0: Koi koi me ka na mau ke ai koi koi perisha.
2: Perisha blues.
0: Yeah. Ko me na mau ke. Ko Toto atu. Kako no mata mama koe. Koe mama fatu.
2: Mama
0: fatu. Na mao hai a teunga.
2: Teunga.
0: Na kumbea ku teunga mo me. Koe me na hai a koe skateboard. Ka pona kete kai hai a. Ka na kumbea ku teunga kakato au ki helmet mo e glasses mo me koto koe a kofu nima. Pa mo teunga koe ni koe aloa ki talau sese mo me koto koe ya. Ok mo moko. Kako te tupu kita teunga mo me ako te afu ia kita.
2: Eio.
0: Kau koi saya upi tu saya upi. Nanti otak habis fui aku ya. Patut lagi mau tu ya hoko. Ku tempat tempat lagi uha muha apa. Kaje. Kau kau ya fui aku ya ku.
2: Mahal aku ocean hafui tak we fitu. Emalau te mawo ave fanau ke snow.
0: Kau ya.
2: Mahal aku ko kaya ke mawo mato ke Parish Blues. Mahal mau ngata pe mahal ke fitu mahal Hawaii tolu mei cime. O ngata pe ia ke lava pe tamai ki o hifo ki tu aro ki va inga he snow.
0: Pa ma wo he tau taha. Ma aro ki Aubrey.
2: Ia.
0: Pa ma ki Mount Buffalo. O ke pe snow he tawha ki.
2: Ia.
0: Ko ma upe ki whakapahe ki fuke ki fumea lahi.
2: Ia.
0: Ka ma tu atma tulu kamata ki melt snow.
2: Ia. Ia. He koe whakalata he se atu koe he mea ko ke ai topogin ko ke heka ki a ipa toho. Na ke heka ha mea pehe.
0: Ani ko e aruki olunga.
2: Oh no, mea ko ku hange o ku whaatoho ha kuri pe ko ha...
0: Oh, ikai. Mea e ki tamaiki.
2: Iyo,
0: Kana mamato alum sea mo mea helifi,
2: Iyo,
0: O aruki olunga.
2: Tau pepe wa e ilar.
0: Tau pepe wa e. Poko e whakauri taha. Ko te alatu koe ki te come off of the thing, the
2: sina. Koe ke tu uia.
0: Koe ke tu uia. Ula ke alu toa. Mimi hanghe mea o, he? O te kia ke toa ke lua ta whaketa, Kau pau pergi time ye, time itu tahun. Pakai kena time. Kau tu, hifu kau meyai. Kau tu sikit tipe meyai kiye, kau tu kau tu tua ye. Ika ulah kita kau tu ya. Kau tu kau.
2: Pakai mata luwe bae, yang teket tahu bae.
0: Iya. That was funny. It was good, but it was funny.
2: Good experience. Good experience.
0: That was good. I yeah. Kau saya apa itu kapai? Abe hatta tonga alnawo hatne. O ave tamaki ki sinou kau ihe mea whakalata mōna.
2: Pea, mea koko o whakatoka ngai, he kau pālangi, e nau tari he tau kotoa, ke whai e fo isai o koea Audi, he nau vala snow.
0: Tau kotoa pe.
2: Koe humai pe vala, ai vala snow koe he Audi, o kus
0: na mamato kumi i waka, e haka fufare warehouse ai, lahi ai unne whatawa e mea. Tenga sinou a mau alwai.
2: Iyo. Mau kei kau pei he mamafa, he?
0: Kau pei house pei whaamaa maa, he? Aku kei tuku pei api uwala, sino?
2: Iyo, sai.
0: Aku kei tuku pei api. Kau tuku tai minima hei kei hao
2: iau.
0: Sai, kei tuku hei tata tau ki foi fasi. Teine la atua i pei.

0: Community radio to help you feel connected. You're listening to The Local One. 95.1 to MIA FM.
1: Toi wani mai nke nima. Vave ale taimi palisten. Vave opito.
2: Vave opito ale taimi. Mauto kima mai a kia teine la tu pe moi si o ofana. Kau ihe ngai hiva utopo opito. Ko ia ku taimi vave opito pe ko me topeo vave taimi ko wiki kaha u o fai ai e tau multicultural
1: festival.
2: Festival he wika au he.
1: Ia.
2: Mo toko toko nei tonga koe, kau tonko whi au ki ai ko tui. Ko kawe mea tahe tau mati kautrong, au pe taimi ki toko lahi e.
1: Iyo.
2: Pati whato ngai, au pe taimi ki toko lahi ange, to lahi ngai ai te mi pa toi maari ange.
1: Iyo. Kawe mea. Mea kai.
2: Kawe mea whakawhi e whi au pe to.
1: Iyo. Toko naki koe ni.
2: Koe ia.
1: O ku kawe multicultural festival lo, ia he ngahi konseti whakaofofa I he tau kolo, he? Toko o ku kouwhanongo ku whaiva e Uniting Church, eh?
2: Yana
1: ki whaiva tonga. Te whaiva mo e Tongan Cultural Community Group.
2: Yeah.
1: Eh? Nau ki whaiva tonga. Kusai, whakafo o whae se o ku lahe u whaiva whakatonga.
2: To e leare pe whoku po e tau, o tofi ai temi ata tofi, o whaa whuki, eh?
1: Whaa.
2: O ia. Yeah. Mo toko na koe ku kakeha mo mefa I he wike eni kaha o, mo ewa mai ki loto kuri whiwhi, Tata peka pau ki he wahe riverina pe ofi mai ki ai, ewa mai kuri whiwhi ke kau iha he ahatoko na ki, ahatoko na ki toko lahe pita loto kolo, pe a kai ke ngata ai, e whakatau e mea kai tonga ai, mea kotoa, kai ke wilo ke loi hosi, ke whanonga to kuiha loi hosi kua he tau mea.
1: Kai ke o ilo e au. Mana tu o ku kei kau e hosi ia he kau pālangi o ku I tapu ia ke whakatau. Ai ha hingoa ke he ia he tēni, te o asa koe pūlu.
2: Tau aipita tole koe mea. Koe wild pork.
1: Wild pork. Oh, okay.
2: Koe. Nei pe foki, ai tau loi hosi te whakatau ki mua atu pehe ngai mea pehe. Kana e toki paupete ke whie mau pake eke. He kai kau he tua ki mai he tau mea ka paupete whie mau pake eke.
1: So eke noa pe.
2: Eke noa pe.
1: E uteniti I tonga.
2: Ka tātou whete uteniti kuna I tonga. Kei au peo ki whanawhanang e peo ki hao. Mea ki hao loi pokaka I vau.
1: Wofa ai fo ia au ia he kare koe kauwhisi. Kare koe kauwhisi nau ka recipe, man.
2: Noi hosi, whaka fisi fisi.
1: Ok, as kai he hosi kua avika koe me Uniting Church? Avika maulam? Koe fifine o ku siasi o mau siasi. Pea o ku whaakau ia he ngahi hosi. And o teke ko kai au ia ha hosi ifo. Hange koe hosi kua avika.
2: Ok. Iyo. Ika kake ilo. Ko hai naen. Tua taha peon o mai Lope mahalo.
1: Oh, maybe. Iyo.
2: Mana whakatau hose a polo mahalo mea Lope.
1: Iyo, friend a Lope au pito.
2: Mahalo ki mua atu, po talu peko iabu. Teki utoe whanongu toe.
1: Iyo.
2: Kau kau fuke ngahi mea kai ia. Tau tau tonga, eh?
1: Iyo.
2: Koe tai mai fuke, koe da kai fuke tau kai e tau tonga. Kapati wai. Nau tupakau ki sina, koe ke wilo yo.
1: Iyo.
2: Kanai tai tai taha pe, ono tamate, eh?
1: Iyo, kumoni ho lau, hoku uye ka kaia tau tolu ke kau horse eaters, he? Ka koi ke fulahi e horse ia I tonga?
2: Ku osi hato kai. Koe hanga koe mea, nai lai pe horse I tonga.
1: Oh.
2: Nai malai lava horse I tonga.
1: Wow.
2: Iyo. Nai tui pa na moi vitu atere.
1: Okay.
2: Koe ilo malai tāpulu.
1: Iyo.
2: Koe fumalai lo wahosi.
1: Oh, wow.
2: Iyo. Nei malai lo wahosi ai. Nei fu hosi, no, mana tui peo hea ke elchisea ke hos kau. Fa mau koe lere, koe mea mua hosi e tahu na hua pehe lova koe he. Koe hos kau, hos kau. Pea, nei fai pe kai hosi, ka nei kai ki pehe ke fu lahi no tamate. Koe fina sisi e kaa.
1: Isi
2: ia ka. Koe fitunga fulu tupu, hao ke valunga, eri valunga fulu tupu. Na toki mea lere pe, ai kakai I tonga, hatahana uhau ki muri. Hangi ka kau Amerika. Kau kakai kau ditupak pitonga. Kapau kaki ya hau mea mau. Hau mea kata kau kata kau kau kau kau hosi masaliote. Kau ngai api kau faa mu mea masaliote. Mena lahi pitonga hosi. Pagau aku atatu kau tuha apai mu mea. Kau asa apate kau mau ahlo bahosi kau kau deka kau mea. Asa apate. Osi buka ekai kau mea pa ale matuai mu mea faika mu mea kau mau tuk mu matuai faa nau. Tak tahu kau kau ini hosi tah. Kau time ya kau faya kau lawa kau hosi kau hodio ni, wow kau kau hosi tahi mumiya. Ni aku tapa kau mesti fokus kau mahu tuya kau kah polisi mumiya. Kau kah? Kau kau siapa boleh be? Kau siapa kau siapa no? Kau ia he mea kai, deh. Kau kau fokus kau time fokus ni mahu kau pati faria be. Ni mahu opita tongai ya. Ni puaka ya nak kiki. Kiki apa kah? Tahu alfa tahu puaka. Ok tak tak eh, ok fatau pe, kau tak tak tahat tahu tu film apa apa ni, seni tu apa fatau puaka eh, karena kau kau mama fatau pe, tapi mini, kau mama fatau puaka, kau puaka tu tahu mak aku kapan tu pe, tahu mak aku ini kau panga pe tiaw, tetek itu nombor ya, fatau tolong ya itu, eh, ayo aku alu mama fatau mumiya eh, tapi kau naik bahu tu, tapi mini, orang ilo pe kau masiva mea kai
1: pego firma firma to
2: I kai pego to kolah iko niko ai mea ai kakai to kolah yang e kakai population pe a kagia hata fe tu ma umi ko ai akiki mo mea me me ko fanga puaka ko ma ba fa tu ko kakai pe ni ko na fanga puaka e pego kakai ko kai puaka ko ko kagia na fanga puaka ko kai ale bai Pak pehe bawa ok fanga osi kama ton tamate fanga osi tu form ai paanga eh. Ko tonga osi ne fa paanga ni mano. Ba giro ke taimi ni mano ko tele tu he wang ya ko tonga osi ka paitu.
1: Ok me akai tahi he mafa.
2: Ma mafa pit. Mafa pit me kai tahi. Fa no ngatu ai. Nga hika ne klase tahu. Ko ma mafa ka ke. Ko hau ya ko taimi.
1: Kau mana tu ia tu alat kita ngai foi time ta tari pe wafu iva vau. Fakata ku foi mile mila u. Foi u e taha na pa angai onono.
2: Taha.
1: Foi u. O si siki pe awia by the end of the 3 days. He kai u, he? Kai u pasta, kai ate foi u, foi ai u kari. Awe ke tai mi o kuo siki awe ya he kai uo, but I couldn't believe koe pa angai ono noe foi mine mila. Hao koe si anamo e foi mine mila paka e ke atupe o kufiha. Pene ai mai ono noa ko pe awe ya kone uhinga mai koe ono noa ke ta. Ono noa ke foi mine mila.
2: Na tonga fa mui mui, I hap pai na pa angai ua nima ke foi uo. Sike anga koe alu koe he. Kotok mea ma kimuni he.
1: Kimuni.
2: Pa angai ua nima ke foi uo. Kako, kai ke? Kau fui uang kau ya terfah tahu ya kau terfah tahu uang kau ya ini. Bukti lihat tu uangnya aku kita orang fui uang lah itu. Bagai uang ni mah. Kau ya aku tahu fah tahu apa umur kita fah nong mak kita tahu beriti oh. Mantu malu pun kita tahu beriti oh kau tahu fahre. Utol pun kita ingat kita tahu fahre hata. Pe kau tahu fahre kita fah mah hame apa kau. Nai fah kau vakan ni kau tahu fahre.
1: Kau toki ilah ya fui leh kau ya tahu fahre fah kau kemeh aku nak kita lano lagi ay. Foi kamata ko de tio ko ni ko I lo pere ta fare ko ta fare kilina ke te I lo había
2: ha un ringa ta pa he put ko ta fare han ko ta talano ta pe no lau I hata
1: te ke ta lau ta hata te
2: ta kai ko ko ko ta vean a fokia mi a ko ka ile ke fraria ko lau I ka fraria ko si mo han mo ta fare iau in a good way
1: Iyo,
2: iyo. Kau tahu fare iyo fare apa? Apa cakap lau iko ya in a bad way, iu ya kau lau.
1: Kau kuiu kau tu connecting, efoi dots ko ya. Tahu fare. Oh yeah, I didn't make.
2: Tahu fare i. Bagaimana tu kau tahu fare? Aku mahu ke sweeping. Kau tough. Tough ya, biar kau kopi, mungkin kau toko ya, bebe mungkin kau toko ya. Pak mi alu fuka uhinga ko ya. Ko te hanga tafi ata ko te hanga o. Tala noa e toko taha ko ya ke maa upito.
1: Iyo.
2: Ko ia. Ko bi ga holo be mo no fo ga tata ta fu fasi. Ke fa ga holo ga mo fa no ngo.
1: Chai ku la pa ku a sieta alea.
2: Ua.

0: thank you for tuning in to 95.1 2MIA FM. We appreciate our listeners and the ongoing support of our community.
1: Kei whamalo atpe kateng mo tolun koto pe, mo kei me ama ke tau pokalama. Whakatawa ngepe, mo whanau ngomai. I fasi ko ia, na tuku atu, koe I love song, koe I love songs ki fe ia. Kau ta fasi, ka koe atu ngā pe fokia. Whatau ngai hake pe, koe I fasi ia ku ki tua tua I mau, koe hau ni koe ke sapa te whae. Kau pe ia he kau, Ta fasi ke sapa te whae. Koe laka, koe a sapa te.
2: Iyo.
1: Osa e multicultural day. O fai fuke laka ko ia I around e Saupiki ko ia, I Main Iyo. Street.
2: Ban Avenue.
1: Nai fai fuke laka ko ia, he tau kua si, bo me tātai whakaori. Nai tako lahe kau kamata ko he laka, he. Tako vila ke pēta whake taha alu ki olunga. Ko ne ala tu ki olunga ko ke me ae ko usio mai au ia ku. Kai ki tako lahe kau afe ia, he. Kai ka afe ko ni ka tānau ka ni ke kau kakai pia tau tolu. He. Ke tau ki community ko ka mata fato to atu ke tau si ke to ela ta ta tu ta la lue mo ile re ia ba afe ia
2: pena fa fa tau fa ka ta he
1: ko ia
2: fe ka aki pe ko hai met ta fa he ta uni mo tu un ko ke o fa mai o mai a lori ke o te fa
1: kata ko lori ai pe ke ke me a ki fa nau mo fa ka uri kata ko to nga Te tau lue, lue, ke tau tau ki ai. Kau ki whi whakamaisi no lere ki lue, lue, pe. Pa o natu maha su lue, lue, siripa mai pe ke tau lue, lue, siripa pe.
2: Ka koi whakakau kau I moni, ka polo kai ua.
1: Ko ia. Si. Nge whaha tau tāma te lava ki lue ko ia.
2: Kau kau I moni, ka polo kai ua.
1: Ko ia. Si. Nge whaha tau tāma te.

0: Vabbè, allora detta è mi. Ho sfitto il menù. Allora, che ti fa qui? Up down, up down. Vabbè, allora detta è mi.
1: Detta è mi con... Ose ne minite valu, mehe ni ma. Koe... Ai fuke tau matu fuke e fa tafu ki nei fra tafu ki pe ke ke hakun e fa nau e matu o te ke fai tau papa ki me fa nau ko me ton ke tau
0: a sipoti
1: paka inga tai ka ko papa ki ko na ko i akosi
0: i openings
1: e openings ko ya ko ya o ku ko se ko ma u mai mi ai ko se ni te totong aki ko a trip ko ta mai ki
0: ki
1: Altena Wildlife. Kau he me aku. Paku ku i foki. Ku alpe tai mu tola he whanau. He ilo ka pau me ki mui mai. Te dau si ai ki kau mai mātua. Hanau ki toko ni ki he mea ko ia. Kau kake tai mini o ku he. Tau loto peke. Ave nau toke nau whewhiha ko nato. O tupunga mea ko ai koe tau whaiwa. Mui mea ko toa ko ia.
0: Pero nau tau loku tau whalala ki ai, ke nau continue on at tau culture.
1: Au pito.
0: Ko uhinga ia o whakotu, o kua wai koe whakotu ai koe tau ki i kulupu koe ni.
1: Ko mo tau loku na koe kumo whanonga mai ku teke mo iloku ia e kulupu koe o ke ti, koe te kulupu ia oi whanau, pe au ku whakafatongi ai, ai kaupuna ke toko tolu, pake mo to kau toko ni, ai a ko Jeffrey,
0: Whangaloka.
1: Mm-hmm. Ka mā...
0: Vesinia Kailahi.
1: Vesinia Uiai pia mō...
0: Karolaine Funaki.
1: Karolaine Funaki.
0: Iu. Mō Kristen Tuitawaki.
1: Koia. Koi nā tōli au nā whai koia. Whalele koia. Oketi. Koi oketi fōke koi kaupihe kō ngai taha o
0: Riverina
1: Tongan Community Association. Pia... Tau loto kotoa pe ke tokonia ai whanau ke pimu nau lea whakatonga. Ai au nau lauvesi lau loto. Koe kaupe foki he ngahi mea lalahi u tau tokanga ke whanau. Nea nga ke nau lavanato lea whakatonga. Lerei au pito ka urewa ku nau ki tonga. Ka au kuia e nau ilo ki ai.
0: Io kamata. Kua whanau mao ke te tamaikoa aku e ka ngoe fine e ki I e. Hei, ka au ingoa. Kua whanau ngat ka stan. Kua ingoa. Stan será fenokita le moto. Help me ve. Baba. Go. Help me Paco. Kaka kamata.
1: Kamata ko ko mea kamata. Iko hi. Elau moni kita ko tonga ko paute te ilo. Fai haria fra tonga. Ka ata ha pe mai. Malo lei ta. Malo lei fe fe hake. Pa te me oh ko ho ingoa. Ta fra tonga tu pe. Kau he mea lerei au pito. Pa ku plaut au pito te tahata tau pe pukafe fitu te aru ki ai. U te lea whakatonga atu, lea whakatonga mai toko tahako ia. Puko kita koe tonga o te ongo oi he. Au kange o te kifi e fia o tako tako ia pe toko tahatonga heni. Koe kau he mea kutato ki te whanau. Tuka tupa ke whanau muli ni. Koe ataka i kehe. Unau tupua ki ai. Pe lahi lea whakapalangi pe.
0: Ko ilau ia e wha miri e ku aunti, ai sister ko e ku whae. Ko manatu e mawoko ki New Zealand, mau keisi, nei tapo e lea whakapalangi e api. And I used to think that was, why did I do that? You know, that was, I didn't understand ako ke kiti. Ko mahi no e awia taimini.
1: Yeah.
0: Ai mahu inga koe fwe mea koe hoku tika au pita nau lea whakatonga ia nau tolu.
1: I first came to the no, tau fita mai ki hele papala ni mo api. Ko tai mini, o nau understand, pika paha wha tano whakatonga tu ki aite na mai noi pina to. Ka tai mini lahe nau whedotaki mai, nau rea whakafoku mai keke ki ko toka te upe, pa te rea whakatonga tu ki aite, e rea whakatonga mai. O hala moe tonu ki rea whakatonga mai pia toka te u. Kake?
0: Effort. So koe ulaki, hao koe wha nau mei tonga. Ko Leslie na ta uono. Pa ko ne ha ko ki he ni ko le a whakapalangi pe na ilo Leslie ko ok and pai. Ok pe mo pai. Pa ko ma whakatoka ngai ko moniko pa ma ai o te wha le a whakatonga? Yapi, like ya Angelina Mo Samuel. O te fa le afagatonga, tau le afagapalangi pe ke fainga ke aya Leslie ke pick up we, ke pick up va ve le afagapalangi. Alu pe taimia, mo ta ange fine e giki api. Ya ine fue fekawia anna ke a Leslie. Ke ke pasa ke Leslie fue fekau, ta te ta mai vivine he fiafi. Pe mai, na kos fek. Talatat na kostat ane nai o talangi a Leslie ke talatat ka mo. Pero Les, na e tama nena o talamai hamea ke a koe. But pema Les, yeah, but I didn't understand what she was saying. Te tuko e lea whakapalangi api o te foki ke lea whakatonga. Mm-hmm. O siang a Lesia ke lea whakapalangi koe ke te lava ia o mai no e lea whakatonga. Ai vave koe e, ai mole koe lea whakatonga. Eh? But tal wai pe me iai, koe lea whakapalangi a Leslie, oku number one taimini, oku kei fika aua pe lea whakatonga. Ka kone hau koe ki Australia, na e tatau pene lea whakatonga ia moha tokotaha kulea, o tokotaha lahi.
1: Eh? So, kau pua atonga whifoki ia. Aka ngā mea kanu nga tala tūna, wako e whenga koe upite kutamai kike lea whakatonga. Alu koe ki a koko ase tuata mua ambilia koe naki kiki. Na kiki na vloko ilo nahalea fwa pahalang. Na alwe pa talamai, na kato ilo maha ko se tuata maha vua Amelia. Na alo siyo ke fayako, pa tamai fayako o tō mui nahalea fwa pahalangi. Tamai kaupo ko haerea ko wako maurea ki imea, yapi, ko tango lea fwa tonga. Tamai fifine ke tonu ke tuku lea fwa tonga ka lea fwa pahalangi ko talangi ikai. Ko talangi ikai. Tu ko yakupe lea whakatonga, ko ilo lea whapalangi, ko ilama na taha haini pueta ewa, kungalo lea whakatonga aia. Tamai palangi ikai, aipike lea whakatonga ikai. Papu lea whakatonga peo na o. Teke, te nao lea whakatonga puka na tolu, nao maino ipi na tolu, kake, kaku pehe. Ko osangi ka whita e taha koe kinti, ala kake ke iawani, ku, kake tu mwaku manatu lea whakatonga aia, ku lahenga lea whapalangi, hou e walfu ke ahau lea whapalangi, ya bia koe. Kai ke ka me mahu inga upito ya eh me ka batu fatonga e ka u sta ko ka tonga ko ni ko half tongan o alu ko a ko i loi mama ni ku na feinga tai min ki hera fatonga eh una mis e upito fo i konga ko ya
0: o ko ke na u una u ngo i pe una u tonga ka ko ke hange o ke more
1: more ka area ka ko area ko ka fo ki he mahu inga upito eh area no hanga ke te au hanga he o tua o mai tato ke tau o tupa ki tonga. Pe a koe rea whakatonga koe kau he me a mahu inga au pina. He ko pati upe he ko tu o ki ilolotanga rea whakatonga he rea whapalangi. He po tau tau mahu i tonga o ke hepe tau rea ke he tui, hou eiki, moi kakai.
0: Yeah.
1: O ke heke fu i rea e tolu ke heke heia. He kai te arko mo rea kakai o fai ke he tui, i kai eri koe ki tua. Pa te ake kau pālangi ke lefa pitania ko tūkwa ke he. Ke penga he rea ko te ngau aki o lunga.
0: O fōmu ka koe ke lea pāpālangi.
1: Ke lea tatau pe. Tete ke italanga pe, come and eat. Do you want a food? Do you want to eat? Are you hungry? Ka koe tatau koe tonga i kai. I kai te ke tanga koe ke hangu ni kapa. Koe whi kai e atawa mea kai ke kai. Te ake ke hau e kia e. Iloia. Whidea koe iloia ngau ake ke kai. Houa iloi na hui, koe taimi ka iye ni. E ako he tu iya, koe houa tau mawhae ni e na fio.
0: Oh my gosh.
1: He kaita ke tala koe houa ka iye ni na fio. Ika hi, koe ha. Koe houa tau mawhae ni na fio. Houa iloi na hui iki.
0: Yes.
1: Koe houa ka iye ni tau tolu. Kakai, mea vare. He ilo ko pate ke, kakai ilo ke umurea ke, he. Pa kue harea e pehe.
0: Oye
1: ya le aya. E ke he on the stage, eh? Oye ga pat ga lu ko yo. Te ta lucky for me, mo tu ye.
0: Tu pa wono. Tao, Macus. Ah, da happy bill.
1: Go pe, ka manda tu i. O kai la vaya fai me ko ya.
0: It makes me a little sad though.
1: Kwa.
0: He oku ke au pe ia oku whakakau kau oku hange oku ne whaoia whai disconnect mai kakai.
1: Mai kakai?
0: Iyo. He ka pau koe ki ke ilo e whaunga lea, o ke disconnect ko ia, ko ke ke lawa ko ia. Do you know what I mean? Like,
1: mana tui, ko tu ko atonga tui, ne mene kau night, haweki, ko e kakai, they are slaves. Na kai ke hakakai, they are slaves, ke tui. Eh? Pia ko e, wako pia ko e taimini, ko e kakai, o ngunau fai whakalanglangi ko e tui.
0: Yes, iyo, mo onia, iyo.
1: The people, they are the one who make it, not the tui.
0: Yeah.
1: Not the whole eki. Eh, ko unga pe. Ko e kakai, na nau fai mea koe ni. Ai ako ta pe koe, oh, oku separated, make a divided between them. Eh, pe kua ngu lau pe. But remember, ko tau tau na tau ai mea koe ia kona whakalangi langi.
0: Yeah. Iyo mo oni.
1: Eh. Ko tu ka pateke alo atu koe ia ki lota palasi. I kateke whanongo koe ia, ka koeanga pende koe ku whataata, ta kui tata no mahino. Eh, ki Pirinisi e talangi, hau o tau maa whaukai. Tēnā tānoa mea pēnā tōli. Tēnā tānoa le rei pēnā tōli hangi kata talanoa koe ni. Ka ko tau tōlu pēte ta whai koe talanoa koe tau maa wha ilo mu mea. Ko tau tōlu ka nau tōlu. O kuhi ngai?
0: Yeah. Ka pāu nā kau alawia tina mō Sāresi. Te olawa pēa ai ka Sāresi. You wanna go and get Maccas?
1: Iho, eh? Pepe, porque a mí me está en tambay, que él pone en tambay. Me parece que Ocapulo Prince, Kapag tao tao nga ni, ikay.
0: Okay, manatu i he tongatay he tao kosi, he ugu mahino pa yaya kaya u memi pa ko atau tolu e ugu I tonga he kaya. Okula yung awa e fae ako yaya tao taiti pa yaya pa tao sula pa pa yaya ko alatu ko lava lu eta kay holo he tupenu he manatu ko fa lau lau pa he. Pero tu tara mai ni now how upon pongi tu ha tu ben uri tu ha kie kie no sa ko mata wat ko ka mata ko ta aho nei ko mea he but tu e mea ka ka ke funga stacy o fine ki welcome ke ka kai but nia se ke mea ka pe yo ta se mutu falani
1: oi ya ma so abdo ka ke ko mea ya ana o winga ke fai bit dau dau mea mai na ka dau dau.
0: Yeah, I know, but sometimes it's not practical. Like, hange ko tau aho glahe me au kelele takai holo fai, but taim ko ke sentolo ai, piva, kie kie, oku te fai ngata aia ke ngawa I koe o ke fai. Oku make sense ya ke tui e fai tasese lo loa, mo e fai sulapa.
1: Tai au pito pia, kuka e fare I di fai, ko fai ngati au, ko fare I bine fai kito kotake. Kita ini kok kita itu lele ya, otak tahu pe koyah. Pakai lele ama ya kata, pokok itu tu oleh aku kakai mumia. Oke hanga respect, aku kakai koto.
0: Yeah.
1: Kita ini pe koyah, kita itu ngah nono iai ngah mea pehe kapau. Kau tu kan mea keh, kau yang pe ni kata tolu yang kata tutunga. Kau hi kata tolu, aku ya kita ini, oke hau aiki kakai kau kita itu kata tolu.
0: Yeah, but I still think ki he uike ke todon ke mau inga me tuitua. He lava o ngingila foi sikwenia ka uri e mafu, he?
1: Oh yeah.
0: Ko me ko uhinga uia ki ai, ko me pe ka tonga o nau fu judgmental au pito.
1: Eh, kau hang kau mekutok mana pun dah lawa kau mekutok kau ya. Kau aku kira tahu tak tahu pipi kau ya. Kalau kapan naik fai kau lawa tu tuan aku, pati kau ikut kau. Tahu kasih mutu bawa falan lawa tahap tu mungkin muat fai kau mekutok. Sai kau kemata kau mau fai kau mau lawa tu mau siasi kemata inusila. Efe aloha mai pe tamago alfai melo tu mi mua patalaxi se lo. Pa ko ko fini mat ko tahani e fare e fini. E mea. E? Ke matua. Ko tamo ko mo fa me a me mua ka ta ke tu ma mo wala. Te unha o sai. E? He ko ka ha te unha ko tu ai me I loto. Neong u ka ke pe. Ta si. Oh, there's people on our show has been out all of the unga ho te unga before they send the message. Yeah, e whahinga ia te nau whanongo ki ho message. Pea to o ai ho nau loto. Pea whahinga te nau show has been out all the and they just enough. But for you, you respect everyone else. That's why you have to wear some good clothes for to respect kakai ko whanongo atu. Ko aha alau ka pau e tangu ta tahai o kustuti lerei mo mea. Mea pake alat pe ko ia just whatever we had to send go up street and do it. O ko hange ko uke si o lalo ko e you look down to that person.
0: Yeah, I understand. O ko mai no ea ia o mea ka ko wha keipehe pe au ia ko e ko e palo pale mai e toko taha ko e ke lerei ko e nau wala. Palo palema e toko taha kou kufaka kau kau kovi. You know what I mean? Pe he koe hae me oku hoko ka pau koe te wala lelei taha pe ia.
1: Oh, ka pau wala lelei taha pe ia.
0: Ka e ilo fefe ka kai ka pau koe wala lelei taha pe ia. Oko sifai e faka kau kau kovi ia. That's what I always think e anga lelei pe to everyone and everyone mind everyone's business.
1: Koi. Tau tai mi ko alifu en ke osuwa ni ma mehe ni ma. Ko tau fasi hoko.
0: Hako, halaku o papa.
1: Oh, tau ko halaku o papa.